5:21 lekani apa tipinde mu nyimbo ningazi ngasi tiza hirire kuyaona zviziviso na izvo zviri mu nkozi yatu machibese enyamusi uno ndichibva ndatoma apa na nyimbo iyi kubuda kuna Mario Shimoyo nyimbo inabvi Sarah inaye Murora.

Eti kae mberwa na Jose Chameleone kubuda ku Tanzania nyimbo ii kavi iyo Benz. Yaisala mapindi manai tisike pazi tanhatu lekani apa ndi uye mochimoyo. Ndotola ine mapinge nyimbo ii ina iyo murora. Mulamba mchipindao mashibese ya kudekesesa enye musu uno uyu chitatu.

0: njani adikani angu? Manu chisuona mbia. Andi zopi? Ndiri pano inindi. Ndapetuka. Uye, ndaunza chibikwa chemucha farira. Karapau yukukocha no muto wekoko. Hondi. Karapau yukukocha no muto wekoko. Chibikwa ichi. Chiri nyore maningi kuchita. Uye, chiri utrabasi makuma rongo muna emiseskwa na mishanu kuru kuchigadzirira. Hino, tisati taita chiro ngatika wenyara, nosabau, kanange marota. Kumasuro kwazo, kakunga niza zese, zibikwa zetino ngati chida. Kwa kunyasa kuzisuka, nukuzichekera chekera. Numutengo uu, wencha zisa, zingargi wange anwa no guma ku arongo muna. Hino, bataira pizera, no pepa, uye ngati tarire. Tirukuda zvakati, hove murongo muna, ziri pakati no pakati. Kana mushobo umene hove, zamunazo. Koko imwe, mashavi na mairi emvura, mazino marongomuna ehajo yakatwiwa, muto wendimu imwe, hafu chisupunu chemunyu. Tanazo zvese izvi, zvapera kuchena kudai, nokuchekerwa. Chasara, kutangisa kubika basi basi. Kuda kuambiza, todika na kusuka hove. Kwa kuzipara para, nukubisa matumbu, nukucheka cheka, kutuzinyase kutambira temperu. Kudai musina karapao, musa tutairi, kana kusenzesa hove zimweni, zopakati nopakati, zvinoita zvakanaka. Apa, ngatiite mukaka wekoko. Kupara para kuku, kwa kunganidza mashavina, mairi emvura yekupisa, kwa kuvengera zvakanaka, kwa kushinda, kupedzepo, kwa kuseva. Ngatisenzese mukaka wekoko kuita tempero. Tovengera basi, hajo yakatwiwa, nosumu yondimu, kwa kuvengera zvakanaka. Mubafia, kandai hove no tempero. Yetaita, vengerai zvakanaka. Uye, siyai zvechipindirana, mukati megumire miseswa na mishano. Musa kanganwe, kudumhaidza basiya no chichira, kanange paratu, kuti nhunzi zitambire kure. Kupedzepo, tokocha hove edu, pamarasha, kana pahunyi. Kurupisa nduruza. Tichikanda muto. Weta senzesa kuita tempero uya. Kumasture kegumire miseswa na mishano. Kudai huwe ya iva. Toi visa pachoto. Mukupedzesera. Tinotora imwe ni tempero ya Sara. Kwa kukanda mupoto. Uye. Toi siya yechivaira mukati mwemiseswa mitatu. Uye. Zotuita. Mazuona kuti zviri nyore. Kuda kurya tinokanda padoko tempero yatavaidza iya pamusoro pehove. Uye torya nompunga nosalada yematimati nosabora pamushobo uya wemunokwanisa kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanyama suno. Ita yoko mbeyo, muno chifarira. Irigai zvakanaka.
1: Irya baka yao kana kuti hove, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabini ngure karega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo,